0: fond sa kompetisyon ki mwen yon go about particip la dan.
1: But mwen ti tout an konta de particip ban story writing, poem writing, mwen ti tout an konta ekri. Alors, mwen pa pati konen pou di mwen terese le fer ban kek chos, alors, ki ti fe ti de mwen le formasyon lo sa kompetisyon. Alors, si during the holidays, mwen sonen gan holiday, akos mwen ti bezen super rezultat pou gete se nou nan gan pou segonde. Alors, se desan gan letan, mwen ti kapab ekri mwen poem avik mwen zistwa. E sa ki mwen ti pli kontan halane, se nan e bon tem, ti gardens below. Alors, ti pli fasil pou mwen eksploate, pou mwen ekri mwen e gan variete topik. Mon ka aborde de mon istwa avèk mon poèm. E kè sòs ki mon pli kontò osi, mon ki mon fè kom si, mon pan selman akòs tem ti gardens below, mon pati selman konsantre lo deskripsyon ban koray ou ban poason, mon pli yo mwen fè li den en lot fason. Mon wali den lot fason, mon pan li an tem ban problem imè osi, ban problem ki imè i koz nou la vi sou marin. Alors, moun abol ban topik pare polisyon osi, ki e moun fè li de kotek sesil. Sa mèm sa moun kwa ki moun ziswa moun fè li ase bien, moun fè li de kotek sesil osi.
0: Don nou ekspe ni de kom se ki ban les ota ni de kou mette don zistwa si tou apa de la fason ki me afekte nou la vi sou marin tout sa kwa ti te mou ti bezwen ekri etc.
1: Bon, moun ase satisfe lo kwa ti te mou zouti demande a koz mou ekri boko alos si 1500 alos mou pati bezwen tro se si a koz mou kwa ti ekri boko pari mou zistwa ti tit The Creation of a Garden alos instead of si se konsentre lo sa l'environman sou marin, mwen konsentre den lout letan. Alors, mwen fè li avan ki sa zade ti gen kre. Alors, mwen ti eksponen ti gen kamye sa zade gen kre de mwen fason. Alors, mwen abonen ti pe lo ki mwen ye de lo sale li menm ti vin sale de mwen zistwa. E osi mwen fè li mwen motre yon pe ki si nou banime nou travay ansanm, nou unite, nou pou gany nou e pliz ou li zade. Alors, la moun konsentre pliz lo polisyon, pou ti polisyon de lo sale, pou fè konservasyon, ben ki zoz kon sa.
0: Eski sa travay, in implike boku reses?
1: Moun, y pa boku reses a koz geography, y one of my favorite subjects. Alors, moun servi pliz sa, ben ki zoz kon moun chapan kout leko, ben ki zoz kon moun wale televisyon, osi ben ki zoz kon moun li de ban divan magazin. Alors, si fasil pou servi ban case studies, pou m deja apran, pou med li de mon zistwa. E osi ban problem ki pi afekte nou menm, dan le surroundings nou, ki pi arrive, nou ka servi li osi. Mwen che ka servi li de mon zistwa.
0: E ziste ban pou patisip dan yon kompetisyon tel ki soubyo, sa pa dou l'intere geografi li menm, eski ou menm ou en zen ki fasine pa lan men, ou kota lan men kwa?
1: Bon, mwen ti kazi. Bon, to tell the truth, mon entipe pede ou kale. Mon pa naze, mon pa tou konta naze, ban ki souz kom sa. Me seman, sa ki mon wali, un pe fascinant. Kom sa ki men mon interese la dan. Se de balanmen li men, a koz di mon pa vive balanmen, di mon pa, kom si di mon pa ka, i pa kont tou kek souz balanmen, a koz kamye nou resi do la ter. Alors, se entipe pli fasil pou imagine ban kek souz. Kom si pou fè ou pop, definisyon ban kek so. E kreativite ti fasil a koz di moun pan balanmez ou pa ka to kone si mal ou bien si bien. So mèm ha ki ti pli fasil pou ha ziswa.
0: Ok, ama, ou koman en zen, petet ki manye ou noua sa kompetisyon sou bios li mèm, sa aktivite li mèm, petet ki lè pou otansyon an pou ban zen, ban kel aktivite parey?
1: Bon, sa mou alien bo kompetisyon. Premièman a koz Nou gen plis as a student, nou deman nou pou patisip deman kompetisyon. Sa yon bol opotinite pou sa. Nou nan plis kompetisyon pou nou patisip la de. E osi nou a bon soubyo se fe bon zanfan, etidyan, tout sa la. Pli enterese avek zot l'environman soumare. Mokade soumare. E osi, kom si nou ganyen esente letan podan lanè pou nou dekouver plis ban kezo si nou pati konè avan lo ban, par exemple, ban underwater species, ban kom sa. E osi,